0: na bo na bishana immediate na dada mwajo tenisi ware ile ilikuwa hii na pesho megira langu ni aitoi hata shilingi moja hakuna kitu unalipa sawa eh ni agu tenindi braina process arashu airiwaya narna na joneno emu 23175 tanywagi confirmation message na ngwa Safaricom ejo indiba nadu aribiga skiza tune Iniba nyo, atipika skiza tu. Ni angu ni niki wacho yoldunganyo simu, mejage simu tuut. Agiri dei, apana. Kejo, Zaburi, mustari wa tano, ivo. Sewa, nejo, nelimudu wa itobirage. Sewa, pemi boya kanyo yoldunganyiba, itetidialo. Ama na mtu niki wacho yoldunganyo simu na eragore dinai kwanza. Egera wacho yoldunganyo simu, ailebila bagi. Nening, urgere mpele nkai. Asira imeisha. Imagine. Asira nakusha. Nakusha. Nimeenda. Niagu tibika geye skiza tune. Iri wa yangarana na joneno. Emu 23175.
1: Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.

0: kajina ninye Lisa Kauri o single you sida yolengo di Eila Renkai dolda jolda gani uda kiongor pebaya saja so ngwan enka genya ole ningo ni eno shirisha na doni giwa gildunga na weekend sida weekend na mayana ni agurosho na simu kaina langa musimu hii na rauni na habaye pae kenti na nopa alonka ulele ajero na do weekend ay sida kabisa tena genya ole ningo ni agurosho na simu imormoso ni nabisha na urmoso yare uni na udo nabona abisha na arashu urmoso ni nabisha na uni yare na udo are uni are nabo Maya NFM hello?
1: Adinana?
0: Yew?
1: Ibu
0: waling?
1: Yentana mali nima.
0: Karibu waling?
1: Ya na ya wala wala wala masibat. Na wali hiyo?
0: Yee. Yee.
1: Yee.
0: Yee.
1: Yee.
0: Aya. Asho waling. Maya NFM hello? Yew. Ibu waling.
2: Adinana. Ibu waling.
0: Wakua. Kara subat pi oye.
2: Wakua wakua.
0: Kanga kira iwagi weekend sidai.
2: Mili.
0: Awa
2: namsa.
0: Ongo.
2: Awa namsa.
0: Mama.
2: I'm not busy. Hello.
0: Hello.
2: Ndina na.
0: Yeu.
2: Wa.
0: Ibu waleng matayo.
2: Ala. Ndina na jina mara ya ni moja adi.
0: Ehe.
2: Tayi. Tayi mbona.
0: Aya.
2: Ndina na. Wewe ni kwa ya ni mbali.
0: Ehe.
2: Kamba wala.
0: Eh.
2: Ala ya ni mbali.
0: Ehe.
2: Wewe ni kwa ya ni mbali.
0: Aya.
2: Kama yele.
0: Sewa.
2: Ndina na.
0: Yeu.
2: Kukua.
0: Iba.
2: Adi megwara.
0: Iji megwara.
2: Oh.
0: Era subat.

0: Yesu yengudi. Kaji Pastor Naomi Lekinda Singolejo Longo Granaka Bologi Yoga Risharani Gijo Neduboto Enchanko Loteto Ingresheni Yama NFM Kaji Nano Timothy Torikena Giri Nyoto Lengine Magare Jo Timken Kingranaka Itero Uteno Long Ejo Mamosi Na Giri Shari Gijo Neduboto Enchanko Loma Jo Ndari Gini Sidu Tata Ndari Gini Naudu Tata wala ba limit wala di donkal sunere tigira moy le kingira na kay kuna de neja kingira na kaje ngo na ketina ari sharani gijo hen di poto en jangolo. Good morning my friends, ashu good morning pok ngay na khogra na kaya soja en akrishini ma yene fem en do na bedero na gedo en kage nya pesa na gen kay hibre na do cinq wana na yo mera bag na na nara en na sharani do na kay tero di poto en jangolo kingira na kay ya mari tene bo kha wala ni ngoni ko shuna ge sem kligina ka jo ka ngina kingira na kay te jungu te ngire sheni te nare shada ara ga ti ni ngi tumito na ke jaro ni ne e seriani e murwa ni ti kingira na kay tero en kipindi ni ge jene du poto en changol wala namba ye sem na 0703239 3917 ara ge 0732992321 ni ndog na ge sia shugira na sio riye le WhatsApp le ge na ga noti te ni weji a shindi na ga le wo ri ki wel no do e munage ngori ye WhatsApp e munage ko nambay na jone 0785 929283 vegr mugna ke atanga maruni rum jara ro simmo merabay nagi na rechar ki ro sim ne ngena na kawaida amo kinde ngena no shagre ne weji hore musho asiku na ekego kembangana ke kino innoto si ngri to gna innoto sunano amo mere ro ni nyobo mere ro la ya ala do do na yo merabay ko nay ni nyana yudim ka wonka gore be ko na arno wona jori nan denjor ni denjoray di ni denjore la kay na kinto mogi na kayri mari tenke juna bor juna ka jiti modi to kina la gay timkin na agrana ka jingo ingresh ni tene wiji do boten changolo har na ne bosilu silu am bagna e wo shukuli semu na gane jo silu ei aha kaji dan noti modi to ken kiri mona kayri mari pole pole mdogo mdogo omera bay sa sanane mchana aya airiga shugunya kidogo ainga satu musungule le James Lembore nebo Saramsi usungule jo enashi
1: Maya FM ipnabo on pointi na abishana e wangan olosho
2: dubojo enchankolo
0: ramusia jo hen na kan ro to riye le facebook e mo na ge a ilo na gna pe jama yene femir na gen pishana ni a show et na gen a pishana gna ka ni mo jo esa na ge do boren chankolo in na gen nyare ba gere gele gonno kay mo ilo riye le facebook a te comment section na kan mo gna ka homo ay sumu na gelo lo kelo gonno wayo la jo ngira na khairi mar ne bol do na kumok e mo na ke ko to na ba sham kera si o riye na gele online ngira na ka tumori le www.smayerfm.co.ke yer nasim app na jo en media box app na ina ngi download na app bi mo gna ke na noto na kengre na kengre cinema yene sum sinim ndu ngi yer so dina ke ngi bindini pokin na tini wedi

0: ka ka nyala
1: leaderin ce masa dirmuran gaba da magoji Emmanuel Olekisi
2: jene bona no pike ile lione ke esa ita kwani
0: ke maginye siyasa olo shole Kenya
1: nishere dar masa
2: yes
1: ngiara maendeleo zwati yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
2: ngiara osho ngiara karambe ni be gaja
0: imagine en ka ka nyala
3: Eh kabisa tero ma yene fem enka genya anga na ewangan olo show aga na gara yulo nchere tene tosh rwagi nage orijo neno rwagi 23175 pirumu gina gana rosa kiza tiyun tada majo te pirumu gina gaya pirumu gita sheba longa leko shuke simu alakine micho nage longa nage boyega pa neko shuke longa nye simu nema wale beako na itu dumu tangkara ki sababu zingine nema longa nye ajo kanyura paranya oranya ngwe simu ini manoro skiza tin sai monagi na enero wana goro yo neno te are are wage 23175 nine manoro erikile ko na go te shibisho ni weji loita kwen ni show ni manoro sera le biblia oito ko jisho ro ni nye okuliro ro yake oito ko jisho na goro wage 23175

0: kejineng ya Paulo se dire lo sengoliona ya gore ke likwena go ihlosholi gore ke likwena jona ke ramanya na go lorongwa na ke jongo wa ipang tamaya na le binelenye kabisa ne jana ke ya embate ngirishini ya maji the film making na ka idea mari arne bo tayir sharna ke dugo ya eduboto enchangol ke na irosho ye simu 0702393917 ra 0732992321 pinde jongo na ke membai lenchama na arna ma jogodi na ke o hire simu a sho tayol tonga na khore chiro bela dagen jamma badai nana deal ni manoti na garo biya ni pirum na kar anoro na kol to madle dorara *462# ngura ni jili gidira monaudo pirum ngi na kay ngurai gon ultimate lilo na kalashum duo tata to sho ye simu par mo gara yola jo ka kwa ingredi jongo na gen chama le member le jamal no ni gena kay jongo tarare no lo majere fem hello Timothy Toriken Suba bi.
1: Habari yangu yenyewe.
0: Ai seria no leng. Migara nyamali.
1: Kiasi.
0: Rogol.
1: Mama Tesi yana na moran.
0: Mama Tesi.
1: Eh.
0: Karibu ole ngeje mure muro kwa mukotan.
1: Kesi de radio moran. Igi yana ale ka ja de central.
0: Ne jara.
1: Kala la, doma di ngo kullo.
0: So seni.
1: El dinga ngo le gori yako ina bi.
0: Ola gadia.
1: Ngamo medle na ya
0: mhm
1: ili ngapro no mama sa
0: neja
1: ari bune ili gastrone
0: oho
1: utaka lang hasta matayo
0: neja
1: kene benga mana nene
0: karibu
1: ndo yer mo estempo ninda lulu marga
0: aha
1: ili gilo mama riba de romburu kwa
0: aya she
1: aya
0: kabisa keji mama tesi kangaili kai hello Mayer FM aya meti lola ini kage tada majo hindi naka noto naka ngaburemu nage *462# biru mga naka noto nako toki naka imune weji rebog siora ile laidi naka tegelu tini weji eniro naka shwini ngula naki naki gula njini pika box *462# ngula njini lingini tigida mwona udo maje nefe malo
2: hello
0: maje nena
2: ana maje njibibemi
0: hello
2: eno
0: ani ngito
2: tuwa ole
0: suba bi
2: Maya langa jangan ada
0: ni, hanya malam ni ada. Mama
2: nana dah malam. Hello
0: Maya
2: FM. Mari ken. Wei.
0: Suba bi.
2: Segera ngamai Evelyn karena saya masuk rumah.
0: Evelyn.
2: Oh ma dua rana buaya buaya aja kalau masai bo, gimana Maria lataran langa lomon mari ken.
0: Aiyah sholing.
2: Asholing.
0: Aiyah. Kabisa ni janagi ya mbaa maidi ya maripokin edo naga na reshana yeso mwane nga genyaya ndike kinda bayi luluswe nilega ni mdo mwini uni oudu arakita 9 minutes past 10 angena naka idia mari mdogo mdogo o maita bayi naga saisiet endama kaya gori janeja ure mdo baya saisiet endama mga yu najo narana matayrisho matayrisho lanja gira no mama ito bir opo wakinga nageti bayi biri lunga nga ulua uluri ni weje peru mwini nadagi no saisiet ashom nage arushom nage nkutu kutu kutu tonjangolo ni to telelo tururi nena form ronya *462# nguna nijili itikida monaudo na elele kitumni nyadage ndo gini lala ashom tini uji wala bogis ipo gire ile na giri toki kage merisio ndo gini natilo bogis wale file ninguna na file ningiri tinyangaike on ashoka onda reshara nindi mtoji suli rubia ni na kumok zaidi na 1300 amni nyana ngumok nini maisula emo lilo boxi ashina kigura na jede pika box form ni *462# ngura na njilingi ntikida mwana udogi
3: Ore serena nyuge
4: Nesira kiyogi seriana
3: Ore doya ngolo
4: Nemwi kiyogir mayenat
3: Ashira gilo ngire shine mayen FM Nte maili tisa
4: Enkwarika
3: Olo shibora
4: Naibor kia warie
3: KMQ
4: Ngatu
3: Ndiri ngayo diadu ngire shine no em mayen FM
5: Mayan FM

0: English Premier League. Sisi watu wa Arsenal, hii vita ya Chelsea na Liverpool na game na nara hatuingilii popote. Hii haituhusu kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa. Mm. Aingira tumema yana line ngoni. Tiatu wa Engigura na Maya na Fernando Frank Solitei. Tukiendelea namna hiyo kali kidogo yajo kagwa Bagre Hernandez Nolong alafu na Liga si yajo. Mm. Timu zipi zitakuwa zinacheza baadaye baadaye? Maya na FM leo. Maya na FM. Huyu amekula vako. Maya na FM leo. Yes.
1: Mambo.
0: Mambo fresh kabisa. Mambo vipi? Ehe, kaeri ya ji.
1: Mama birisha
0: karibu olenga duwa mayan.
1: Kiaja
0: inamurua.
1: Sunda ya namurua di beri ya mali.
0: Ehe. Dio.
1: Agar itu tenya langon nang biji ya deh mari jangan mikir mali.
0: Pi.
1: Agar kalau kau mana rayu.
0: Ehe.
1: Orang beri kau apa nang berua
0: kan? Ah, siapa tu mama? Ada
1: yang dah pasti.
0: All right. Mayan FM halo.
2: Solitei.
0: Yes.
2: Wale masusu ya magadi
0: mambo namna gani ndugu yangu?
2: Iko salama.
0: Wale masusu?
2: Yes.
0: Unagonga mtu wa Man U?
2: Hapa?
0: Wewe ni mtu wa Chelsea, si ndio?
2: Machino hina nendi na barada gaji mshindi na gaji na kamili.
0: Kabisa. Wale masusu?
2: Yes.
0: Nimefurahi sana kusema na wewe ndugu yangu. Karibu lenga ringire shena Mayan, geje ya magadi.
2: Ari niko sawa?
0: Ndio.
2: Isi ya la magadi.
0: Mm.
2: Ewa nanga fajolo wana ngura na nda na ngura na kigura na mo.
0: Ndio, kesipa.
2: Iru rana nuwa ikake.
0: Mm.
2: Kaya la gajo gari mushindi baadaye.
0: Wale masu umecheza?
2: Aje ngura bwana. Acha, 69 acha. Alafu acha. Namba ya 32.
0: Acha nikupe kitu wale masu te magadi. Wale masu yes. Lazima kule kitu. 52 alafu?
2: Alafu 59 alafu namba ya 52. 32 mwisho.
0: Ama daba last time ulikula ama ni Saitoti? Saitoti ya baisho?
2: Saruja wancho bwana.
0: Leo lazima nikupi ole masute magadi. Sawa sawa?
2: Yeah. Wale namba ili na 0759 alafu namba ye 32.
0: Sawa.
2: Yes. Yeah. Alafu na ili jungu na agulo?
0: Ndiyo.
2: Angasa ili jungu chabi vogno igurani ramu. Igurani alo wana kumogo
0: leo. Igurani rolling
2: Alafu na aje solde yu na mpenda sana. Naje kuresha fani wao rupale pole. Wao rupale pole. Wote ni kuresha.
0: Wale masu kanyo. Kanyo siyasa na kulosia sani.
2: Wada nda kupigia.
0: Asho ule wale masu.
2: Yes.
0: Wale masu lote magadi. Jiro mambo yiko sawa kabisa. Ne jiro nchere giri gurane nkigurane box. Aja uma kitu lakini. Wale masu lazima ni msota hapa. Mweji ni gurana mara kadhaa. Sasa ukicheza mara kadhaa inamaanisha lazima ni kupange. Frank Solita iteneje ndogi. Sinajua nyinyi ni mashabiki wangu na kaina ule Richard Pogina ule shabik line yani wana yani kegira kashipa wanafurahia wanasema Frank Solitei ametupea form si ndio Maya na FM hello
1: Frank
0: yes
1: mama charity zara meka bala na rushigunye
0: mama charity
1: gaje giro le gura na rada si barango ina gura na box ole
0: 007
1: na 07 datina alafu namba ye 01
0: namba ye 01 sawa sawa Right, wale ningoni nejeri umbadi ya duwe ngigula na Mayan FM. Wanafunga Chelsea hapa. Wanasawazisha hapa Chelsea. Wanapata bao hapa Chelsea. Bila shaka inakuwa ni raha kabisa. Dejorent ime Chelsea. Wanasawazisha hapa mambo inakuwa ni 1-1. Tena kigula na Ali Kiko Fengesha Olo Sholo Ngereza. Wanapata bao hapa Chelsea. Anafunga mchezaji Fernandez. Ndiyo mfungaji. Enzo Fernandez ndiyo mfungaji wa bao. Free kick ilipigwa hapa. Wanacheza vizuri sana Chelsea, wanapata bao inakuwa ni raha kabisa Dejorent na timu Chelsea na wale wanalisha raha. Hawako vizuri Chelsea lakini hilo bao labda litakuwa linawarudisha kwenye mchezo. Dakika ile baya aragile like, ganio baya to mono immediate njedo yoro grade dakika ni set njoro grade saa na udentaipa kashukunye sio lining oni aido inajuliwa jo kangai ole sulal lantana giguran. Ngalifuni tomon ni agure negi ndiba anuro singolio le lapito le njapito jo olongishu na kikibu nusingu ole sula nilo ngalifuni na arato manalafu negi njoya gesi agira gesi aisho europe ya nitula rungani ogira igurano leng rungali jo lole masusute magadi ningri na mama na ipangate niweji jiro lore nambe nyana na 0713 alafu ni rindi 01 dakua pia na msot kingiraka ikunali nejo la iningu nijadu ngigurane maja na FN yako chukua simu yako.

0: *462#. Tegilor box sobore lo box silora ile. Negi jogi ni chiringi ni 29 na igidungi tempesa ino ni joke. Yani adha nyeri ni yare million tempesa ino. Meti yotunga ni guzana 2 million. 29 shillings ni chage dungi open. Alafu nipike mpesa pino. Mambo inakuwa sawa.
1: Itnabo ompo intina abishana ewangan on.

0: gaji kamra masay lay ningoni lo singolira bag yole kanew barigra moisi njoro gredia sato monare ntay polay ningoni wodi bogne beneni tiya graja sholeng dentira gani ngre ningi gresheni mayen fm toguna say ntay polay ningoni kay ngira dume mayan e murmo sorina bishana murmo soria reuni nawdo uni nawdo nabona bishana la gromo sorina bishana uni are nawdo nawdo are uni are nabo lay ningoni kay siro ningi ligi ajuga wengira jogi maiso sono leng tenari shrayani twarakishe kabisa asarudi ela madaramu kiara silo molle fait ki piego ne selenge yana na angai sulani tori sharbogi jadwa ngwerare sew sew 3 times olympic champion sarage ngai sulani ngariru ni jadwa ngwerare olympics kage wale rondo kibagini kwa jidu ndo shole lelo mole Faith Kipyegon nyordi akole ni ngwene nengira siro hii alikia jo kayetiu arake kwa dingira jogi marasaru eramata lele narishara imuna kurumosori na abishana urumosori yare uninaudo nabona abishana Mayen FM alo Minina gina simu dino ito yola ini ngondo shoko gisiye simu do liyo giro ya juga wengira juga maisari sarare na rishara Mayen FM alo Rumo sori na abishana rumo sori ya reuni na udo na bona abishana bado Manchester United kuna mtu hapa ananiuliza game ya Maniu na Sunderland iko aje Rona 0-0 alafu ole bona maudho nafunga hapa bao dhidi ya Fulham inakuwa ni 1-0 tukiendelea na mna hiyo laini ngoni Mero Hogmbaka tukulte juru na ake onki wanchani Mayen FM.
1: Hello
0: Mayen FM. Poa sana mambo fiti.
1: Tuko saa.
0: Ehe.
1: Nikuulize. Abao kigurane ya box.
0: Kigurane box. Umecheza mara ngapi?
1: Mecheza mara 4.
0: Tanaka tati show.
1: Ikae na igurano shia ikila sana di.
0: Mimi nauliza atinanu. Yani kwa yani teshwaji. Kigurane Mayen FM. Umecheza mara 4?
1: Hani ni sidawa na kitu ara jangai sara ni
0: 07 95
1: 18 11
0: 07 95 18 11 sindio?
1: Kwa yuga la yule hawa.
0: Okay. Rejongo la yuga la yule hawa. Sawa, nda kuchunga ndugu yangu. Mayen FM alo? Mayen FM? Hello Mayen?
2: Hello
0: Mayen FM? Leningo ni rumo singolele James Ole Kipila yojo enkai papa. Naona hapa Irene ananiambia pia naye amecheza karibu mara 6 saa hii. Irene ndakuwa anaangalia ni kupange pia wewe. Tosho makale ningo ndudu mwesi mnara karaka ngurane na kigurane musta 462 hash tenlo mere ngurane na leningo ni aragire ningura mara teningura na ye chini ya mara 5 zidisha at least moja mera mara 5 ningure lolelo jiri gurana mara 4 nataka acheze mara 5 alafu nice sort na nuta nanga shuru huyu atakuwa ako sawa. Rakijo ndo ngani bwagone gura na mara 5 kupanda hapo lazima ni mchunge sawa. Agira na ya imaginyelo molo ipite selenge yolo show Faith Kipyegon ne juro Faith Kipyegon njere melagwere mgana na ngadoro mira yanga lifu na boy ipime 1500 meters teatu wa Inquirate Diamond League Shanghai Diamond lina boya bwa kwete tolosho lol China ka erejo gala kwete 5000 meters yolo da jore Faith Kipyegon ne yolo yolo ndone na kwetat ongador teatu wa 1500 kage juro na atakuwa na badilisha mbinu kage kalutu wali aitisipule lo monte ngudon ewangan olosho.

Singolo le Agostino Laizo janta isero laini ngoni rogo na saide gane ubari gira muimeni joro grire so ngwani antaro laini ngoni esiriga jirumi na rishara sirika togul te wajibo gine bene niti ningita ke alagi rumira ngirithenga ka togul yere nebo ormari lino yere lebo lo nyohri lino kwa laini ngoni tena rishara kikira kabo dugo ya laini ngoni teatua enkigula na majana FM laini ngoni gani doyo bayati kita muimiro imaso ngwani antara unatulia tulia ukiwa maeneo gani kakwa dingira joki good night na rishara ngira ke aitulia ngira kadume simulo ni ronj star 462 hash ngira ironyi ngigura ne box pole pole miata haraka kitumola sila longa lifunito mwende na baiki saimiet kakwa yata kurida ikanyaki yola oba ya ndomoni uni uwa ile lingoru nye na robiani waka dolda tene weji Erling Haaland tena rishara rangurongo li ibnabo otomo nobo tayari tiatua enkesha ulosho longeresa ni ulosho assist tikita mwongwan 24 assist 111 goals tiatu ankigura din ibnabo ondomo ni unio nabo na igura naka na igura na tiatua enkesha ulosho longeresa yani erimuna na very fast diba atabai na record alafu ningira kesi ngote ni weji Galatasaray entimu na igura nagi ole igura nani lijo Victor Osimhen ulosho le Nigeria igura nagi ole igura nani lijo Gundogan Ika Gundogan leo apali entimu ya Manchester City igura nagi ole igura nani lijo kuna ujama wa Arsenal midfielder wa Arsenal alikuwa mfupi pia naye ako huko edisi ole igura nani lolo show leo Jerumani yolo ti ana Sane tisi ninye ineweji na time Galatasaray shomera wa isulengi kwa mbolo shole Turkey yolo na Turkish League tangara etikita oile 26th time shomera abu wako ila isulakti atua na kikombe niyangu nejeru mba wala ini ngoni di atua hengigula na maja na FM kikira waiguna neja pole pole star 462 hash ninyake ila domuni la ila iguran na kikura na box na isulu doimba kankalifuna abaya ipunika kwa wala esabu kutanale sharana anchere kiyewo leng ila isulani le longkalifuni na rato mwone nabagi saja tenabagi songwan entara tenabagi saimiet entara kindiba nuto na hii na teresia kinteresia kuchukua simu ajala na kindiba yorodayu kiki yini mtugia rumalika isulani nabagi saimiet niya kufanya hima.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
2: Mayen FM Mayen